kitay, sida ulay nga gautay ka naman na nga kitay. Si Tay Age, anang ka pasuot ka muntang mat, baka numuting ki, ari pangada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laban niya muna ditimurang, pasanto, ari ako, Austin with you, nga YFM.